kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu indona engathi niyanxila nje bathi walala mini sohliwa mathamsanqama